itaroon na mutuk ola, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

0: tote atu sidare sim manukum semate fali nebe agora kair balu faan pus hola fali mane pus potan be le musan mai makudane pus kudane ita halote be asa hada kuang sene tote modu musam ba halte kanta deru tu bukare metan itala bele tau remetan rebe sera pupukurian la ladia pupuk karate bibite ho remetan balu be tungsi Bulan ni memang ramai macam ni. Ni memori ni buras. Ucapan faham, balu usi merkar me borong tu ni. Nenja kan tadi ruida itu 25 meter berarti itu faham $25 na. Sermai serpo 20 ya, lori ba.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura Senti Kapas Tebes. O apoio material Husi NGO CWSC. Ba informação mai ta kompanya hamutu.
2: Masa kuda modo de. Foi na dau 2019 nga. Mustarda, kanko, baria, agila. Ami hetan apoio Husi NGO CWS. Serfo modo musa, hansa kraudikur, besin, sa da baliu, serna serma po. Halo kabu, alansu nami bibi, tam kuda de. Tuer treinamento, nene ami halo husi ay tahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa ay tahan ay be malaria, ay tahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu ah. Sekarik lai ami haumatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung handet
2: ami usabahan uje ba faandet am la halong angana dam lori ba faandet amu tu lori faandet posang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husumal ami fahe malu na ane mai husa jura ba seves ma seves agora hamri ko na di hanga tu mai jura ami bar hodi tuirbe agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dane
1: o vintis ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lorip Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

Ito'y itaroon na hamutuk ona, no reza tia ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idet niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusawang konaba, visualizasawang.

ka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguro. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.